0: nomanga bekunzima kakhulu but yeah kwenzeka ngabuya futhi ngayiphinda futhi iPA Afro Pop ngayirecorda nayo futhi ya yona bese kungcono ke manje bese kukhuphukeka sengibona ukuthi hayi manje kuyela
1: khona siyabona lo
0: yeah senyabona okay kodwa then again benginalento yomaskandi.
1: Oh yeah.
0: Ya umculo nje wesintu bengiwuthanda ukuba kimi kakhulu.
1: Oh yeah.
0: Ngangena nakuma piano zikhona nje zonke online mawa ungangisearcha kahle
1: zonke. Yeah, yeah.
0: Oh no, lo mntwana lo usangena.
2: Piano na kuma skandi.
0: Yeah. Eh hey, until manje ne ngize ngizogxila kakhulu kuma skandi. Ngishaye uma skandi ngabona kuba noshintsho olukhulu. Yazi emculweni kunjani? Ya ukuthi uzufike uvele bakubone. Ziyakhala lapha yana kumele kusetshenzwe
2: umaskandi
0: yeah mara ngifike kumaskandi yho ngathola kwamkele ngokukhulu kakhulu bantu
1: oh
0: yeah abantu bakithi ay like nje
1: bakwamkela ngezandla ezifudumele
0: uzulu wathi hayi ntokazi yeah nesizwe sakamthakazi nabo basho ukuthi hayi lana ngathi ufikile nje awuhlale kulo line lona bo
1: yeah
0: so okwamanje sengaziwa ngomculo kamaskandi kakhulu.
1: Oh.
0: Abo Afro Pop na bapiyana base khona kodwa bona sebengemuva kancane sebethe ukusithela ke umaskandi sehamba phambili manje lapha kimi yeah sengigcile kakhulu la umaskandi
2: so why uthe like uyeke bomapiyana so ugcile ngaphambi umaskandi why
0: kunemehluko mangena estudio between those three genres ne mangifika ngomaskandi ngiyayifila lento ngiyazi ukuthi yazi lapha ngizocula mangizocula ngizogida futhi angizokuzojiva ngizogida. Yebo ke. So even ihambisane lento yawo maskandi nje hayi ungithathile shemu. Kakhulu shemu like man umaskandi ngiyofila more than lezi.
1: More than lezi.
0: Yeah. Zona ngisazenza ngiyazithanda. Kumanje nje kune EP vele yabo yabo it's Afro Likombo.
3: Yeah,
0: ngizoy drop ngizoy release nayo kodwa ikhona nje ikhona iyashaya ngiyayizwa.
1: Elikombe ngithi iwela kulomculo lo wamapiano.
0: Yeah, yeah, iwela khona lapho. Ehhe, ikhona nje nayo ilengile nje isasethe but iphelile right ngidiscard ukuthi manje awuthi ngipromote lo maskani because ngiceda ukukhipha. Ehhe, bedlala lezi ngoma za last year kunazamanje eziphume.

0: ishisa ikhota
1: sizozizwa
0: leze zithe ungithi
1: ayizizwe before
0: yabona ngiyasithanda kakhulu yabona ziwuthuke nazo angazi wayithanda ukushaya ngathuthu kodwa nje ngiyazi ukuthi ya it's EP yengoma ezithu njengale eqedwe kuyilalela nazo ziwuthu kodwa ngifike nazo hayi lapho ngabona ukuthi hayi ke hayi ziyakhala abantu bathi hayi intokazi ngeke kuyakhuphuka ke manje yabona nje ya kunomehluko omkhulu umfuthi khona manje kakhulu ya kakhulu kakhulu so ya njalo nje
2: mina ngifuna ukwazi ukuthi ubando obukela kuyena kumasikando wakuthatha wabona ukuthi hayi ngcono ukungena e-studio manje
0: okay hayi bengazi ukuthi sizofika lapha ay ngihleli nje bangibuza lo mbuzo manje i-interview njalo ngeke uhlale ungafiki uyabona ubaba uHashe Mhlophe
2: yebo
0: nomndeni wakhe yebo ke bengibukela kakhulu
2: lawo wabukela insizweni
0: yebo ubaba uHashe Mhlophe yabona beyenza nomndeni uphelele ngisho ngithi kunovusiwe vusiwe Ngcobo kunontombi yabona nje ngithi hey labantu laba yazi umasikandi wabo nje naye wanginikeza that thing ukuthi yazi umasikandi ngawushaya ne voicing nayo and nokubhala ngiyakhona ngoba ngiyabhala nje asibhalela lo masikandi lo ngicula la yebo yeah ngiyasibhalela
2: manje iginqi kanje uyayishayela noma yabanjani
0: ngisho ngingafisa kanjani nkosi yami ngizazofika nalapha
2: ngizazofika
0: nalapho kancane kancane but hayi ngisazofika ngisase nabantu abangidlalelayo uma ngingena e-studio siyakhokha yonke lento uthola umuntu yeah sirecorde kodwa ngisazofika cause ngiyathanda nasi isiginqi ngiyafisa nje ukusishaya nje ngisidlala yeah injalo
1: manje lengoma eqedwe kuphela le uzo yini isihloko sayo
0: uMamezala
1: uMamezala
0: yeah
1: what inspired leyo ngoma leyo
0: uMamezala yazi singamantombazane ne sibhekana nenkingi eziningi masifike emzini
2: yeah
0: hey sewuzonda usazikwenzeni how ngiyenzeni ngoba mina ngize lapha ngendaba yomuntu akukho okunye ngizele la
1: ngizogala la
0: ikhaya eh ngizogana ngizela indoda
1: ngithanda uMamezala lo
0: uMamezala ka relax akuyimoya phansi Ichela eh
1: ngoba ngeke azamshado babazali
0: uyabona ke eh ngizele lo muntu lona la ekhaya ngizongana eh
1: so yayisibaye lento leyo ukuthi
0: yebo ukuthi hayi uMamezala nihlisweni umoya nisiyeke nje sibe
1: sigani
0: yebo sijabulisa abantwana benu
1: yebo ngoba nathi afuna ukujabula njengabantwana babo
0: uyabona
1: bafuna ukubona abantwana babo
0: bajabule yabona ke eh
1: angafika kuzonde
0: nje ngoba njabula bayidingayo abangeke babanikezele so basiyeke sidlaleleyo nje yeah
2: awakamela
0: mabizala relax bekumoya phansi eh injalo nje ame kancane nje Okay, feature ngifihle isikwele ke le.
2: Hawu.
0: Uhambile. Yebo, ngicile naye lapho. Eh, feature. Enbe ngifika ngamtshela ngathi ngiyafika, mfika ngawe ke bhuti. Wathi ha, ngathi yebo, sasande studio. Safika ke naye. Yebo, ehe, so babili. Uya ke naye wadlala iginqi ke lapho.
2: All right.
0: Ehe, wadlala naye.
3: Asisi, bafuna ukuthi sengithi.

0: Natalel. Kunomlando ngengoma.
1: Ayadingeka ingoma la. Angeke ngikhuze ngengoma nje. Ngeke ngikhuze nje.
2: Yabona mina yabona le ngoma kule ithendule ithinas.
1: Injalo ke.
2: Yabona mina ngiyabetha shimi le ngoma le. Ha.
1: Ay.
2: I don't wanna tell the story, but
1: yeah, you can relate, ne? And abantu abaningi they can relate. Ziyakhala. Ziyakhala. Yeah, cause ngoba usho ukuthi you can relate. Vele ngidlula kuyo yonke lento ngibona. Yeah. But ngiyabonga ngoba nanku phela yonke into eyenzeka kimi mina ngidlali ngayo, ngiyayithatha ngiyisebenzise, ngiyenze something ngayo ezongithela imali futhi. So umuntu uyathi uyakubulala kanti uyakukhuphula, uyakukhulisa futhi uyazi ukwenza ukuthi ube. So for mina, you know, it's fine. Iye kakhulu. Kakhulu. And ngiyayisebenzisa nkosi yami, hey balaleli ngiyayisebenzisa mina shini. Yami impilo. Yeah, cause ngiyazi ukuthi whatever ngidlula ke, akusimi yedwa. Ukhona omunye umuntu next door, ukhona omunye umuntu somewhere else. Oyeke edlule kulento engidlula kiyo nayo. Yeah, so ithi ngibaduduza abantu ngibatshela ukuthi no akuwena kuphela.
2: Nami
1: ngiyayazi lento le. Sibaningi.
3: Yeah, sis Knox. So since kuyinyanga yamagugu ungathini nje nge Heritage Day nje since umculi kaMaskandi nje ungabatshela nje abantu.
1: Okay. Ithi ngiqalelani ibonile le kamthwakazi la engizalwa khona ukuthi kunjani manje ukhuzana ubhizi lena. Yazini, hayi ngeke. Ngize angazi ngisale kanjani. Kodwa ke bengifuna ukusho nje ukuthi amasiko asingawalahli. Asiwagubheni njalo makumele kugujwa kugujwe. Amasiko sihambe nawo. Cause nalento kaMaskandi, umculo kaMaskandi vele ukhona lapho njengoba ubhuti engibuza ukuthi njengoba ungumculi kaMaskandi ungathini nje ngale ndaba. So awalahlwa nkosi yami. Awalahlwa so awalandelwe nje njalo cause kula esivela khona. Kula isizalwa khona, kula isiphuma khona. Ende kula kumele sishiye nathi le ngane zethu khona zingaze zilahleke, zazi ukuthi zibuya phi. Ehhe, kubalekile kakhulu.
4: Hayi kezwakala.
1: Hey, ngiyabonga nami.
3: So ungasitshela nje ngama challenges osuhlangabezane nawo nje emculweni so lokhu nje uqalile.
1: Ona maningi nkosi yami. Ngashona ilanga. Kungashona ilanga. Hayi lapho nje kufuna uqine uzazi ukuthi ufunani. Uyapi njalo. Wongazi lezo zinto nje ukuthi ube uqine uzazi ukuthi ufunapi, ufunani and uyapi. Uzoba right because kuningi bakithi. Kuningi and okunye first before konke. Yile ndaba ze studio. Ma ungena si sponsor, ungena umuntu okusekayo ngemali. Yonke into iphuma kwelakhe ipocket. And ziyadura lezi zinto, especially kuMaskandi. Yo, abangitshela nga before ngingene, ngacishe ngakhala. KuMaskandi lapha.
3: Siyakhala.
1: Siyakhala. Yabo kwa mapiano. Ukhipha lokukhipha ungene bakunika ibeat. Tsin tsin tsin uyacula, uyaphuma uthatha ingoma ehamba. KuMaskandi kudlala uyiginci lapha.
2: Ziyabuya.
1: Hey, kuyaculwa lapha, kumele ucule. Ngikhumbula ngelila ngengacula ngangathi ngiyanoza ngathi bathi hey i voice siyifuna la haya makhala khipha amakhala lapha lo umculo wabantu susa nje amakhala so kuMaskandi yasetshenzwa so ezinye nje inkinga esibhekana nazo yeah izimali
3: yeah
1: kona nokuthi uthole nje abantu abazokuseka bathi ngiyajabula ngoba ukhipha kwami le ngoma lezi ezimbili lezi leqede kudlala le ulifuno linjani. Yo hayi nama socials wamayasho nkosi yami abantu bangibonisa uthando kakhulu kuleyo na bambonisa uthando for the first time ever ngibe nenye reel engipostile nje yengoma yami ngibakhomba ukuthi nginengoma ezayo ishaye 100,000 views ngingakaze ngibone lento like ngamangala ngeviki elilodwa ngathola ama followers about 5,000 ama followers yeah about 5,000 bekune 4 kuthi kusaphela iviki sengifikile na ku 10,000 ngiyasho ukuthi hayibo
2: bantu bayakho
1: hayi abantu baze bangithanda impela shem and ngiyabonga kakhulu abantu abaqhubeke nje bangibonisa uthando ngoba nami ngiyabathanda vele ngiculela nina futhi ngiduduza nina nani niyazizwela nje
4: kunjalo
3: so ungathini nje kungane nje ebuka u Knox izethi ithi nami nje ngisafisa nje ukufana nani
1: Yeah, enganeni ngathi qala nje before everything. Ngane funda uqede vele ungajahi ne. Ya isikolo nje qeda esikolweni funda uqede umculo uyindawo. Siufice la sizoshiya la. Uzofika na kanjani lana? And mase ufike lana ingqondo yonke iyadingeka lana. Isikolo siyadingeka because yes yes. Kwenyiwa ngelinilanga usungazithola so uthathelwe nezingoma. Uthathelwe nje yonke into usebenze kanzima. And uyibona ukuthi into iyasebenza na ingoma iyahamba kodwa unalutho ngoba uhluleke ukufunda. Uyabona ukuthi kubhalweni la kuthiwa ngenze kanjani na kanjani na kanjani because nalezo zinto sengike ngadlula kizo sengike ngayasayina kwezinye indawo ingoma zami ngizijile but ngisazidlala ngoba ngiyazithanda but angitholi lutho kuzo ke but ngisazidlala ngoba ngazibhala mina ingoma zami ngazicula and ngiyazithanda kodwa ngiyazidlala ngoba but angitholi lutho ngizidlale
3: khona lapho uthi uke wayo sayina samwe
1: yebo ngiyi record lepha hey ngagileka
3: hayi
1: Siyakhala uyabona that's why ngithi enganeni nje ebhekele ukuthi ifuna ukufika la engikhona esikoleni ya yashe ngoba esh siyadingeka
4: yaye nginombuzo mina ke manje nje ukuthi ingoma zakho uyazidlala kodwa imali ayizi ku akukho ukuthi ungayibuyisela epage lakho zibe phansi kwegama lakho
1: hayi ngoba manje ziregister ngomunye umuntu angiboni ukuthi kuzoba kalula yeah angiboni because noma ngithi yena mina mangizi ngiziregister kumele zibe ne take down from yena azisuse lapha athi take down bese ngiyazi ukuthi take over so uyabona ukuthi nakhona ukuthi ngize ngiyethi take her down sekuvuka umsindo uyabona sokunezinkulumo but from lapho ngafunda ukuzenzela from now on nje ngiyazenzela yonke into mina self yeah noma kungena leyo 1 cent ngiyayibuka ngithi oh nayi 1 cent yami seyingenile yabo angisabuza emdwini angisa kanjalo that is why ngithi abantwana baye esikolweni ngoba yami umculo awubaleki
3: so ungathini nje kubahleli bomcimbi
1: bahleli bomcimbi hle nathi nje noma sisakhula so siyayazi into esizoyenza stage masigibela nkosi yami siyayazi sidinga nje kunikezwe ithuba ithuba nje lokuthi sizibonakalise ukuthi siphethene because le nto ephethwe yibo labantu nyazi ukuthi kumele silisebenzele lelo thuba siyazama kodwa i competition is too much kunzima ukuthi uzuye fika lapha yana uyabo so siyacela ukuthi wonke nje abantu abasafufuza nje abasakhula emculweni abanikezwe ithuba noma kuse ezindaweni nje la baphuma khona abazalwa khona abanikezwe ithuba lelo elincane ukuze nabo bakwazi ukukhula because kunzima abantu kunzima shem kakhulu kanjalo
2: sendile kosana thiwa skolo khambi
1: yes
2: ina kichimeli ngene emculweni isikolo asingenakho ngathi maybe lapha kuma skandi bile imali kancha ayimali banike isikolo ingane zakwethu ala siyabonga ke 6 lakhs ukuzwa sibona la e One Africa Radio TV siyathanda kakhulu bazokhiphe le album yakho make sure uyabuya la
1: ngizoyenza sure
2: Okay,
1: sengiphile ke
2: album.
1: Ngizoyiva. Sho,
2: I see. Nakuma awards akho.
1: Eh, ngicela nizeni.
2: Ngidaki lapha stage.
1: Efuthi angqoki icathulo ngalolo suka imbatata ngiyalahlela le.
2: Uzobona
1: ngonyawo straight.
2: Ngonyawo straight. Ngabe ngale 10 years ake lapho ngizobukela.
1: Eh, please, siyabonga.
2: Ngiqwele.
1: Yeah. Siyabonga, sis. Thank you, ngibonga mina. Thank you, ngiyabonga.

0: Inke nga pela lingani, hey, panel nganyo, yeah!
1: Lalela iqhude maniki niki zindala zombili One Africa Radio TV.